0: Wonim.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfo bi ni adamfo bi ntamati. Nua bi di nua bi se. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abamgo aba. Oso ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atna. Mini na. Sa ya tu no mani wa ti asia. Ya tu no mani wa ti asia wuntimi nso. Yet me at the end of the year,

song. E si eni keje ni asida Are fie wo ni pa hon Na su da mi pa ya ni sa Mi ven fi papa wa ya mi E si eni keje ni asida Are fie wo ni pa hon Adye ba kuna mi su ane sa Mi ven fi papa wa ya mi That's a me boom come punk on your mechi. Baby, I'm afraid. And the baby, I'm a dream. Or therefore, why now bet you me on your way? Ah, that's a me susu pusu sisi. Step back.

ane yenyina ye mompa yo bi ni awaka ni awachro mani memo mani memo binya mie enso sa obeke bi ewade ni awaka ni awachro mani memo ewade Mini Baza 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Oma Sime Atam for Pemme

here. Obi ati se urade. Oya kasiya, oya kasiya. Ya maudru so. Arani ya shoro. Minya. Aha obi ada usibia. Ya shoro urade. Urade be you how afro so. Obi you amani ero. Body afro so. Urade. Urade. Wala ti se wo. Wala ti se wo. Manika.

no obebo ho akwie ya na so na me bedru ye ama fumu ba no ne hu hia ma ajinkwa yesu ama wo hene yesu fa fumu ba no so adene ye ne ma akese akese dia wonderful sene no ne da so asa e woni pani so a woni da so ne yurade e wadi be sano no beti wa frem ponchira biara mu amane biara o ha biara da wo so no se urade sane me dia na urade be sane wo so so da fo be be bia me ne nua no ne me mampo ye da awre ho nanso na urade de me fa mu se de ya metimi adi adanse ama ono asafo urade na urade ya de kase ma me na o da fo wo so urade be ya ma wate ya he cho sam ne ma lies of me o di na nan nanso abra yesu dru ho no mata ka che Jesus said everybody who han man come your lies us and go am nanso everybody ahwe ne mata kan no say everybody tin nya ne lies us fro wo mo sa ma ne benkom dia se ne na wawu e woni pani so a se ne na wawu e wo sika mu a everybody be mo abankom e woni mo nyam mu e wo sika mu awa yaro samu awa bibi pia ramu eni ya mapaya uradidi yano suwa uomua ube bangu kwa mu

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanchen o sresra bia oni frani ni nia frani batin na sa ni frani no no o sa tin kwanchen na o sresra dia no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya Emre bidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jeno Etin ani mani frani no osa besi san e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no maka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwanche sa sresrade no lebi si ayo no abi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na no se wo so ade bia aye nchechire ye I am a near Ada or Barbara Bosono, a radibus son of a badge of freedom. Hey!